0: Akasvani Imphalgi atopa mangal tharom tabiram liba khwai pumnamakpu taramna okchaba galoinena ikai khumnaba uchari ngasigi hiram hormone haiba sida khana nei nana bagidamakta ekhogi studio da lengsin duna leibire wangkhai high school da science graduate teacher oibiribi aribam swastika debi ozabu Akasvani Imphalgi studio da taramna okchari
1: thank you Akasvani Imphalbu thagat pungdok chari
0: oza ekhoina hiram asigi matang da hana khangjaning basi hormone haibasi karino masi kadai da kari gidamakta puthok pagi haibasi khangjaning yoja
1: hormone haibase chemical ne bako karam banu hai kanda akhoi gi haksang se animal oigera adegi plants oigera si bu regulate tawba aduga masina regulate taw dei se mai growth and development da ko si bu chemical sing si bu pulapna hormone haina khangnai masi gi hormone se animals da suyawi plants da suyawi samlapna plants ki di mai growth and development me am se pulap pulaga mana regulate tawe ba ko hormone se types ani lai exocrine and endocrine exocrine si da kamai taw ge hai kan da mai hormone se puthor pa se dak ta gi puthor e ba aduga mai target jaga do adu dai du da pi e ba masi gi example da gastric gland adegi milk gland sweat gland si leire aduga ani shoba types na endocrine glands ka we masi sina ductless gland ne bu si sina magi circulatory system e si da adum puthoga chakhi dui ne ba aduga example da na thyroid adegi pituitary ne ba
0: adu na diosa khoi gi khusai ko jana pan bi pada makhal ani exocrine habam ga endocrine habam pan bi re ko ja ade exocrine si dio jana habi bai matung na khoi ayama na hakchang gi mapan da thador pasi oi dui ni ko ja jodi madubu mathau ta holi base adi humang thola iba adegi mama oi bising na sangong thola iba sigum base ne moja adu dio ja khoi gi mioi bagi hakchang da hormone sing si putho e magi mathau se kari gi damak ta putho iba no ja
1: masi gi mathau sing chi pulap oi na pulaga growth and development adegi metabolism akoi body da function me amam tauri ba growth natabasu samna haibada akoi gi haksang le yauri ba lan pancreas ina insulin glycogen se putho ise si sina akoi gi sugar metabolism ne ba sigi metabolism si kayak pamatam da ne ba koi na diabetes ana koi na kam noi na nadari sing se metabolism si da phajana mana ek tau bunga magta ba yam hena putho pasu kai yam kitang putho pasu kai bu adegi thyroid khoi ngak sida yauri se thyroid glands na thyroxin putho eba thyroid china less oiraga su nai more oiraga su nai adegi samna harpada gonads ko testes ovaries da is da angangi puberty matam da adai da putho ra ka doiba hormone sing na testosterone estrogen progesterone sigi me anje puthore eba sidagi ni ba ngangi puberty laga magi maturation phase da laga magi period cycle menstruation lagpa siu maje laka doise
0: adu dio jang sagi hakchang da hormone sing se magi puthore iba kaya sing sidagi chang ma da puthok pasi yamna ma thau tai ko ja du de
1: chang ma da puthok pase yamna maru oi ba akhoi na sum doctor da ga sat pa da ti sama tau ba matam da rein sa na ma pi adung kaman oi ba mina yeng kan da khang ye ba mena clinical tam da rein tu gi manung da lai ta tar di akhoi se kai no ma tau re se adung khang ma ngam me ba
0: ana ba malak tu ni po sa da di
1: hen wasu ya de wat pasu ya de rein si da lai ra ga di ai se kai su akai ba lai te na cham cham ba mi yamana kaman miem na so dung khang wa ngam me adugi sang se sidai sida lai ga da bani
0: oza du di hormone se huji ki apama pham de putho ibe se tonga tonga ma thau gi da mak ta ma gi putho pham tonga an bra aduga ma gi hormone sing se loina ma sa ma ong tonga an bra
1: loina bak tonga le hormone sing se chap ma na de akhoi na isam sam na ngang da hai ba tam da de growth and development na hai ba wa ne ba ko growth ki na growth hormone si putho e ba hena growth lak na ba adu du namu hen ma laga su sa gi gigantism hai ba le na se na doi ne ba sum chau khalak ba stop torok ta ba adegi mu pa laga na trophism piksha laga lai ba se si tau doi ne ba ko
0: chau ba hen ga lak ta ba se
1: adenga sai thyroxin hai re na thyroxin jin namu wat ba hen ba ani ma ya de hai gi ba ko si si problem lak ta di akhoi gi metabolism da akai ba lai e ba ko na ka akai ba se la kan da khanga ka doi ne ba aham da di khang we ba adu namu moi clinical test tau ra kan da akhoi na khang ba nga ma ka doi ne ba adegi insulin sina khoygi pancreas na putho en tonga le mai mai mapham mapham jingje sinamu diabetes ga mari leina rak toine ba aduna different types of hormones in different my organ tonga tonga leba putho re ise aduga simiam se putho re iba mapham sina pituitary gland na khoygi koki maning haitare ko Sam Nabida Lukangi Nakan Noning Side said the Yahweba, Kwe Hawaii Trap Maru Mutang, Zawiga and a Queen of Theory the Tummy Eba. Sina Akwegi Master Gland, Haina Kangna Eba.
0: Oh, pituitary glands.
1: Ah, see Master Neba. Sigi Potsina, Activate Ector Akanda, Akwegi Kayat Kutimakta Zaka the Hormone Sing said, Tigger Laka Neba.
0: Oh,
1: Adu see Maruyam Oeba. Mangunda, I di Putora Dragadi, Ataji, Amta La Arweba, Mana. First mana in his activator pa adudagi activator akanda mana target singsida nang na thau tau ro hawayare na master ne commanding white piraka doine
0: pituitary glands na aduna dios atopna hormones puthok jata ra gasu mana command tar okta gadi
1: yadre
0: ma thau tau roi doini ko
1: aduna ya maru ba mase master gland na ko na like tamak pa matam da ya we ba
0: adu za marak sida hormone gi putho iba kaya sing se mase sokhi ba tar gadi mase lokthok pa ya ba za la za
1: khari gumba ana ba madagi hormone putho iba gland sing se kakta da yada da na ko operation tau da yada da na kakki basu dum yauri ne ba cham na haira ba da sigi thyroxin hari ba hormone se akhoi gi sigi khanao gi sei da post box lai ri ba sidai sida sa na pa ga ko sei so ji thyroid cancer yam tau na re nupi da su nupa da su si lauthok da yada di lauthok in ne ba da gi medication tau ra ga lai ri ne ba sumai na lauthok da yada da na lauthok ki ba yau da ba na te
0: oza ha sagi hormone si haksangi kayat amadagi puthoe adagi ozana takpi khibada magi kayat sidagi puthorai bo hormone si maru oiliba mapham khaktane bo za hormone si yau doisi atopada chai tho oliba na teba adudi maru oiliba mapham si bhaujek hormone si karam haina chatpagi kari na puraga chatkani ma sakchang manung da karam hai sandok pagi
1: hormone sing se magi gland de gi puthor aba matung da khoi gi blood stream se sidai sidai chat leba blood stream sida adum directly

0: ꯊꯥꯗꯣꯔꯛꯑꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯌꯧꯅꯕ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ ꯑꯗ ꯃꯥꯁꯦ ꯃꯌꯥꯝꯅ ꯈꯪꯅꯤꯡ ꯉꯝꯒꯅꯦꯕ ꯕ꯭ꯂꯗꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯦ ꯆꯈꯥꯏꯈ꯭ꯔꯦꯅ ꯑꯗꯨ ꯃꯥꯗꯤꯅꯦ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯀꯧꯋꯦꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯃꯦꯁꯦꯟꯖꯔ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯗꯤ ꯃꯥꯅ ꯀꯩꯒꯨꯝꯕ ꯕ꯭ꯂꯗꯇ ꯆꯠꯈ꯭ꯔꯒꯁꯨ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯁꯥꯏꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥ ꯏꯐꯦꯛꯇꯤꯞ ꯑꯣꯏꯅ ꯃꯥ ꯊꯕꯛ ꯇꯧꯅꯦꯕ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗꯤ ꯌꯥꯝ ꯀꯟꯁꯟꯇ꯭ꯔꯦꯁꯟꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯄꯤꯛꯅ ꯑꯗꯨꯝ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯌꯧꯔꯒ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯦꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯁ꯭ꯄꯤꯁꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯥꯒꯤ ꯄ꯭ꯔꯣꯄꯔꯇꯤ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯗꯨꯅ ꯃꯥꯏ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯒ ꯃꯥ ꯑꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯉꯝꯃꯛꯀꯅꯦꯕ ꯍꯣꯜ ꯕꯣꯗꯤ ꯍꯣꯜ ꯁꯦꯜꯁꯤꯡꯁꯤꯗꯀꯣ ꯍꯛꯆꯥꯡꯒꯤ ꯖꯒꯥ ꯈꯨꯗꯤꯡꯃꯛꯇ ꯌꯦꯟꯊꯣꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯃꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯁ꯭ꯄꯦꯁꯤꯐꯤꯛ ꯑꯣꯏ ꯃꯥꯒꯤ ꯇꯥꯔꯒꯦꯠ ꯁꯦꯜꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯪꯅꯦꯕ ꯃꯥꯅ ꯂꯥꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ
1: ꯑꯗꯨꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯌꯥꯝꯅ ꯁꯦꯂꯨꯂꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯐꯝ ꯑꯃꯗꯅꯤ ꯃꯥꯅ ꯆꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ
0: ꯆꯠꯂꯛꯀꯗꯣꯏꯁꯤ
1: ꯃꯁꯤꯕꯨ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯀꯨꯝꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯁꯜꯒꯨꯝꯕ ꯕꯣꯟꯁꯀꯨꯝꯕꯒꯤ ꯀꯔꯤꯒꯤ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕꯁꯨ ꯂꯩꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥ ꯁꯤ ꯅꯠꯇꯕꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯅꯍꯥꯁꯤꯡꯒꯤꯁꯨ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯦꯜ ꯋꯦꯜꯕꯤꯡ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯥꯏ ꯇꯥꯔꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯋꯥꯈꯜꯒ ꯃꯔꯤ ꯂꯩꯅꯕꯗ ꯃꯁꯤꯒꯨꯝꯕꯒ ꯔꯤꯂꯦꯇꯦꯗ ꯑꯣꯏꯕ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯒꯥꯇꯤ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯂꯩ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕ ꯑꯣꯚꯔꯤꯗꯩ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯇꯦꯁꯇꯤꯁꯇꯩ ꯄꯨꯊꯣꯔꯛꯄ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯑꯦꯁꯇ꯭ꯔꯣꯖꯦꯟ ꯑꯗꯩ ꯄ꯭ꯔꯣꯖꯦꯁꯇꯦꯔꯣꯟ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯦꯁꯇꯦꯔꯣꯟ ꯀꯨꯝꯕꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯅ ꯑꯉꯥꯡꯁ꿤ꯡ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯁꯀꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯤꯠ ꯇꯧꯋꯦꯕ ꯑꯗꯨꯀꯥꯟꯁꯤꯗꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤ ꯋꯥꯈꯟ ꯄꯨꯛꯅꯤꯡ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯑꯦꯟ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯂꯣꯏꯅꯃꯛꯁꯦ ꯏꯟꯐꯦꯛꯠ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯉꯥꯡ ꯏꯟꯈꯠꯂꯛꯄꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯨꯠ ꯁ꯭ꯋꯤꯡ ꯂꯩꯌꯦꯕ ꯃꯔꯝꯗꯤ ꯂꯩꯔꯝꯗꯕ ꯀꯦꯃꯤꯀꯦꯜ ꯑꯃ ꯊꯣꯛꯂꯛꯑꯒ ꯏꯁꯥꯁꯤꯗ ꯒ꯭ꯔꯣꯠ ꯗꯦꯚꯂꯞꯃꯦꯟꯠ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯖꯔ ꯖꯔ ꯖꯔ ꯋꯥꯡꯈꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯍꯧꯒꯠꯂꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯩꯗ ꯑꯍꯥꯟꯅꯒꯤ ꯃꯦꯟꯇꯥꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯝꯕꯗꯣ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯗꯨꯝ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤꯗꯩꯁꯤꯗꯅꯦꯕ ꯑꯦꯒ꯭ꯔꯦꯁꯤꯞꯅꯦꯁ ꯂꯥꯛꯄ ꯁꯥꯎꯒꯟꯕ ꯑꯗꯩ ꯍꯔꯥꯎꯔꯒꯁꯨ ꯃꯣꯏꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯍꯔꯥꯎꯋꯤꯀꯣ ꯑꯁꯤ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯂꯥꯛꯑꯦꯕ
1: ꯑꯗꯨꯅꯗꯤ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯉꯥꯡ ꯑꯃꯅ ꯀꯥ ꯍꯦꯟꯅꯕꯨ ꯂꯝ ꯍꯦꯟꯕ ꯑꯣꯏꯔꯁꯨ ꯅꯠꯇ꯭ꯔꯒꯅ ꯏꯔꯥꯡ ꯌꯥꯝ ꯇꯧꯋꯤ ꯀꯥꯏꯅꯒ ꯍꯦꯛ ꯍꯥꯏꯕꯤꯕ ꯆꯩꯕꯤꯕꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦ ꯃꯁꯤ ꯃꯣꯏꯅ ꯍꯦꯛꯇ ꯇꯧꯒꯦ ꯍꯥꯏꯅꯁꯨ ꯇꯧꯕꯃꯛꯁꯨ ꯅꯠꯇꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯁꯤꯡꯁꯤꯒꯤꯁꯨ ꯑꯆꯧꯕ ꯔꯦꯁꯄꯣꯟꯁꯤꯕꯤꯂꯤꯇꯤ ꯂꯩꯔꯤꯅꯦꯕꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗꯨꯗꯤ
0: ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯈꯪꯗ꯭ꯔꯤꯉꯩꯗꯗꯤꯀꯣ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯂꯝ ꯍꯦꯜꯂꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯏꯔꯥꯡ ꯇꯧꯋꯦꯅ ꯈꯜꯂꯦꯕ ꯑꯗꯣ ꯁꯤꯒꯤ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯒꯤ ꯔꯣꯜ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯁꯤꯒꯤ ꯑꯦꯗꯣꯂꯦꯁꯦꯟꯁ ꯄꯦꯔꯠꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯁꯨꯝ ꯇ꯭ꯔꯦꯅꯤꯡ ꯀꯩ ꯀꯩ ꯆꯠꯄ ꯈꯣꯠꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯄꯥꯕ ꯇꯧꯔꯛꯑꯀꯥꯟꯁꯤꯗ ꯀ� ꯈꯪꯉꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯁꯨ ꯁꯤꯒꯤꯁꯦ ꯃꯥꯅꯁꯨ ꯏꯟꯇꯦꯟꯁꯅꯦꯜꯂꯤ ꯇꯧꯒꯦꯅ ꯇꯧꯕ ꯅꯠꯇꯦ ꯃꯅꯨꯡꯗ ꯊꯣꯛꯂꯛꯏꯕ ꯃꯌꯥꯝꯗꯣ ꯑꯗꯨꯗꯨꯅ ꯃꯄꯥꯟꯗ ꯃꯣꯏꯒꯤ ꯐꯤꯖꯤꯀꯦꯜ ꯑꯗꯒꯤ ꯀꯦꯔꯦꯛꯇꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯕꯤꯍꯦꯕꯤꯌꯔꯒꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯆꯦꯟꯖ ꯂꯥꯛꯏꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯑꯟꯗꯔꯁꯇꯦꯟ ꯇꯧꯐꯝꯁꯨ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯌꯦꯕ ꯑꯗꯨꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯁꯤꯡꯁꯤꯅ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯂꯣꯏꯅꯕꯤꯕ ꯃꯇꯝꯗꯀꯣ ꯁꯤꯒꯤꯁꯤꯁꯨ ꯈꯜꯂꯒ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯗ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯕꯤꯕꯀꯣ ꯉꯁꯥꯏꯒꯤ ꯅꯦꯒꯦꯇꯤꯞ ꯐꯠꯇꯕꯗꯨ ꯈꯛꯇꯪ ꯎꯕ ꯅꯠꯇꯕꯤꯗꯀꯣ ꯑꯗꯨꯃꯥꯏꯅ ꯇꯧꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯄꯤꯌꯔ ꯒ꯭ꯔꯨꯞ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯔꯒ ꯍꯥꯏꯁꯦ ꯑꯉꯥꯡꯁꯤꯡꯁꯦ ꯃꯣꯏꯗ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯕ ꯄꯣꯠꯁꯦ ꯐꯠꯇꯕ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯐꯠꯇꯕꯗꯨꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯕ ꯑꯗꯒꯤ ꯑꯐꯕꯁꯤꯗ ꯑꯦꯇ꯭ꯔꯦꯛ ꯇꯧꯔꯗꯤ ꯑꯐꯕꯔꯣꯝꯗ ꯆꯠꯅꯤꯡꯉꯦꯕꯀꯣ ꯑꯗꯨꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯤꯇꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯕ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤꯗ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯚꯥꯞ ꯇꯥꯍꯟꯕ ꯆꯪꯉꯦꯕ ꯑꯗꯨ ꯁꯤ ꯂꯥꯟꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯒꯗꯤ ꯑꯃꯨꯛ ꯃꯣꯏꯁꯨ ꯚꯥꯞꯇꯤ ꯇꯥꯔꯛꯀꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯗ ꯊꯦꯡꯉꯀꯥꯟꯗ ꯇꯥꯔꯛꯑꯒꯗꯤ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗꯨꯗ ꯃꯥꯡꯉꯤꯗꯅ
1: ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯃꯦꯆꯣꯔꯤꯇꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝ ꯍꯥꯏꯕꯒ ꯂꯩꯕꯁꯦꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯃꯦꯆꯣꯔꯤꯇꯤ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯂꯥꯏꯐ ꯔꯨꯝ ꯌꯧꯔꯛꯑꯒꯗꯤꯅꯦ ꯂꯣꯏꯅꯕꯛ ꯅꯣꯔꯃꯦꯂꯥꯏꯁ ꯂꯥꯛꯑꯅꯦꯕ ꯂꯥꯛꯇ꯭ꯔꯤꯉꯩꯒꯤ ꯀ꯭ꯂꯥꯁ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅꯀꯣ ꯄꯟꯖꯔꯕꯗ ꯀ꯭ꯂꯥꯁꯁꯦ ꯁꯕꯦꯟꯗꯒꯤ ꯈꯒ ꯍꯧꯔꯦ ꯁꯕꯦꯟ ꯑꯩꯠ ꯅꯥꯏꯟ ꯇꯦꯟꯁꯦ ꯁꯤꯒꯤ ꯖꯒꯥꯁꯤꯡꯁꯤꯗ ꯌꯥꯝ ꯆꯦꯛꯁꯤꯜꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯁ꯭ꯀꯨꯜꯗꯅ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯀꯣ ꯔꯣꯜ ꯂꯧꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯑꯣꯖꯥꯁꯤꯡꯅꯗꯤ ꯍꯣꯠꯅꯕꯤ ꯇꯥꯔꯦ ꯃꯣꯏꯒꯤꯗꯃꯛꯇ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯃꯥꯒꯤ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯝꯁꯦ ꯁꯤ ꯆꯥꯅꯕ ꯁꯤ ꯍꯥꯏꯅꯤ ꯑꯗꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯤꯡꯁꯦ ꯌꯥꯝ ꯗꯔꯀꯥꯔ ꯑꯣꯏꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯑꯣꯖꯥꯒꯤ ꯊꯕꯛꯁꯦ ꯂꯥꯏꯔꯤꯛ ꯇꯥꯛꯄꯗ ꯅꯠꯇꯅ ꯀꯥꯎꯟꯁꯤꯂꯔꯁꯨ ꯑꯣꯏꯗꯣꯏꯅꯦꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯇꯦꯛꯅꯤꯀꯦꯜ ꯀ꯭ꯂꯤꯅꯤꯀꯦꯜ ꯑꯣꯏꯔꯨꯗ꯭ꯔꯒꯁꯨꯅꯦ ꯑꯩꯈꯣꯏꯅ ꯏꯆꯝ ꯆꯝꯕ ꯉꯍꯥꯛꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯁꯤꯃꯁꯨ ꯍꯩꯒꯗꯕꯅꯦꯕ ꯑꯗꯨꯒ ꯌꯨꯝꯗ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯅ ꯂꯩꯃꯤꯟꯅꯔꯤꯕ ꯃꯃꯥ ꯃꯄꯥꯁꯤꯡꯁꯦ ꯁꯤꯅꯁꯨ ꯈꯔ ꯁꯤꯒꯤ ꯃꯇꯥꯡꯗ ꯍꯥꯏꯗꯤ ꯆꯦꯟꯖ ꯑꯃ ꯂꯥꯛꯏꯁꯦ ꯑꯗꯒꯤ ꯂꯝ ꯑꯃ ꯍꯦꯟꯒꯠꯂꯛꯏꯁꯦ ꯁꯤ ꯀꯝꯄ꯭ꯂꯦꯟ ꯂꯣꯏ ꯂꯥꯛꯀꯅꯦꯕ ꯁꯤ ꯃꯇꯝꯁꯤꯗ ꯑꯗ ꯀꯃꯥꯏꯅ ꯗꯤꯜ ꯇꯧꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯦ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ
1: ꯌꯥꯝ ꯅꯨꯡꯉꯥꯏꯖꯩ ꯑꯣꯖꯥ ꯉꯁꯥꯏ ꯑꯣꯖꯥꯅ ꯄꯟꯕꯤꯕꯗ ꯑꯣꯚꯦꯔꯤꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯑꯗꯒꯤ ꯇꯦꯁꯇꯤꯁꯇꯒ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟꯁꯤꯡ ꯑꯣꯔꯒꯥꯟꯁꯤꯡ ꯄꯟꯕꯤꯈꯤꯀꯣ ꯑꯣꯖꯥ ꯑꯗ ꯃꯁꯤꯗꯤ ꯅꯨꯄꯤ ꯅꯨꯄꯥ ꯍꯥꯏꯕꯗꯤ ꯃꯦꯜ ꯐꯤꯃꯦꯜꯒꯤ ꯍꯛꯆꯥꯡꯁꯤ ꯈꯥꯏꯕꯅꯤꯅ ꯅꯨꯄꯤꯗ ꯈꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯅꯨꯄꯥꯗ ꯈꯛꯇ ꯄꯨꯊꯣꯛꯄ ꯁꯤꯒꯨꯝꯕ ꯍꯣꯔꯃꯣꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕꯒ ꯂꯩꯕ꯭ꯔꯥ ꯑꯣꯖꯥ
0: ꯂꯩ ꯅꯨꯄꯤꯗꯅꯅꯦ ovary se sagi ne tholak kane ba ko estrogen progesterone ne tholak kane ba aruga nupa ma sa sing se sidana testis se dagi na testosterone ne tholak kane ba sege sinane ba ko nupa na nupa gi character ade nupi sa sing gi na nupi ma sa gi character growth da su khe nei da na nupi ga nupa ga ge aduna si ani sina khena han ba se la ini
1: Ado sa sagi adolescent ki matam da puthor ibo hormone sing se sina koi hakchang da u baya ba ta baya ba changes kari kari ga dilak baya yo
0: changes me amam la ebo ko u baya ba da nupa ma za da facial hair ga hogal ise adagi ma kon je go go lawi kai na koi na hai ri se ade nupi ma za da na koi gi body se khara chau khalak ba ko fat deposit ta ba haur ine ba ka sagi maturity lak na ba
1: oza chahi ga khara yam jhala akan da hormone sing si lep khi bana tragana puthorok ta ba ga yau bro ja masina di kari ahob porak pa yai
0: china puberty matam se da nupi maza sing nupa maza sing ji da makhal makhal gi hormone puthore eba sagi haur pa da gi puberty lak pa matam da nupi maza sing ji da estrogen progesterone se gi wak ta ba haur eba aduga tha gi khonka menstruation cycle hai se ma haura aneba tha tha gi aduga tha tha gi sina sahi 13 teenage hai se 13 to akhoi gi 19 se teenagers hai dana mayam na teenagers ka webo ko sidagi hauwe ba adubu amma panjaning ba amana hajik cha environmental change adegi dietary khoina sari ba poch chai sing cha sidagi ne na influence la in na so high ba ko akhang ahi sing dina hajik ti nga sa gi teenagers 13 do adu oi dre ba 9 10 11 sai de gi hau zan gare ba si ju yam kan san ne ba o ji gi oi na adu ga masina som lak ba sina akhoi gi nupi da khongkap se loi ram dai menopause lak na re ka hai se si 50 sai da khara mana 35 de hau su lai hai ba ko mayam expert na ha da ade 50 55 sai da loi ra ka doi ne ba adu da di haksang se mo women sing se masa da nungai ta ba changes me amam la ane ba si so mu hormone gi ne ba si gi so mu gynecologist ama tana ra ka da ba ne ba so hai si da so hakjang nungai ra ta ba changes me am se thai ne gi matam da di hidak su cha di hai ba ko an jing na kai ta de ba ado hujik ti doctor da tana ra ga kari kari supplement kari kari hai di hidak che cha ni se tana bi ga da ba ne ba adu ga chap ma nei nupa ma cha sing chu ga sai gi teenagers ma tam cha sai ja 13 14 15 ko hit ta ba haura ane ba sai ja hormone testosterone se puthor ane ba ko puthor pa sina ma ti loi di loi chalak pa di la la ka ni ko hormone gi ma gi function je khara gar ga sum handa rak pa se ko adu bu ga sai gi nupi gi mai na dak law na menstruation cycle se dak law na leb kraga
1: menopause ma tam sida sumaina
0: menopause ma tam sida leb ki bese sumaina di lai te ko adu bu nu pa gi su ma gi supplement kari kra cha ba di dak la ka ne ba
1: adu di hormonal changes la iba ahong bala iba se hakchang da masi khanga ga di masi manage ta bu da su ai ba mu oi di khala ma khai di na tra ja
0: ma ne masi ac hormones is my tar pa da gi khoi na tambi ta re ba aduna huji government na su adult education adolescent education ana huji program se makan makan makan ta we ba ko aduga pan ba ya ba da akhoi manipur da su pre pet school gi program se ha pa ga social welfare department sina anga sing sing gi pet se akhoi da pre da loina ba pi yo na scheme lai re ba aduna anga sing da ki han da ba hangoi han da ba pre oi han ba de gi stigma ama lai ye ba adu phana ba se akhoi oza sing ga di mayuk na doi ne ba day to day life se da aduna ai na hai janing ma se oza sing se si si na role se loina ba se gi anga sing si gi nupa ma cha gi chu nupi ma cha gi chu oza si na first hand thing na doi ne ba ngasagi clinical psychologist doctor se na second thing na ra ka doi ne ba ko aduna oza sing si na khara khara si gi maram si da ko tak pi ba sam na har ba da ma si gi para se class 8 ki science da ko da ya we ba first we na lairi we na question answer we na pha na ba pe kha gi na ta ba si gi po se khang da ba ya de na ne a de practical we na khang hau na ba na na ta ri sin na si ni ma de sin na si ni a de ga moi di class da menstruation cycle ga pan ba da moi di no ka do ni ba wa ga na si normal ni si na si ni na na si kila iba generation siya sa tumpi hawa matau tay ba
1: hindi samsang iba kujin sang iba sumay na yaman normal lo iba
0: apoto na ikahit na nagalot liba ni ba matama madadi masi kaiso na te sumay na mi mamang tap kaiso ikahit pagkita ka o di hay ba siya ang hang siya tumpi ba matang ni
1: hoy kaya kung makanta pet lai ba kasi kung amu ba nagayom sa labi ba kung ba sumay na udan na ba ka tauna ba siya
0: tauna ba siya
1: hosik ti chance ka di dum lak na ba di unare ko
0: unare unare school da su ikai dre si madam may I go out haraga sa lo stegi lauro ro kai na lai dana normalize hoy di eba zik siya
1: hoy ada kasi na piri ba hay di menstrual cycle manung da cram tauri ba hakchang gi mood swing ga lai di ba si kung ba siyang sa hormonal changes sing si na responsible oy di ni ko za si mayam si
0: mani masi oy ra ineba ko ana puk na ra aga di kai dau ni home remedy da kai kai tau ba yai nada nara agana na doctor da tanani hai ba sing cha parents sing chi chu a koi khangmin na bam da ka o he ba ko
1: ya ma nungai zeu za zana nga si koi studio da leng birak tu na hormone hai ba hiram asida koi gi hakchang da kari kari a hong ba pi ba masi gi kana ba ada gi masi na tauri ba ma thau gi matang da zana suk aina hai biram ba se koi gi ya ma nungai ja ba ni matung da kodong cha ba da mo o ja ba ga wari sana na ba gi tan ja tu lau ja gi ngasi gi na di o ja ba mo ka nai kai khum na ba phong dok chari
0: aina su akaspani impal bu sigumba program amada talk tawna ba hormone gi matang da aina khangja ba khara syar tohan bibagi amuka han na thaga chari
2: ato pa mangal gi thoram da tabire mioi bagi hak chang da hormone gi thodang haiba hiramasida wangkhai high school da science graduate teachers oina lady bi aribam swastika devi ga unaduna wari sabi kiba keni konkham thoram puthokpa thokchom renubala agas banim fal hauje muklan thokchari naharol gi khonjel

0: Larry واسه یعنی ممیتانا او باید داره ریزه سی کوالیتی زایی داره
1: مخاطر اک پتا املاک چنین بازه کوئی منیپور گی نها سنگ سینا کن بیا با کریر زی کوئی منیپور زیگا دی چانه زبا مون دا حیزه بتاره ادو دی کری کری دی کن بیای
0: کن بیدی لون یاری کن علی بگی لون کن بیاری اوکن اولی میام سب ادو ایسامپل ما حیزه گی بکن اکوی گی منیپور دا اکوی اوزی سم سم نا های بدا ترین لانی های کن ترین لانی ترین لائی پره Adik train sih, nama Thailand tan sakni, adu sakni, nak kui bau di tanah lepo. Tengkan lagi no, kui kedai no, adu lah abni ba. Almost yor abni, adu ka, madu duna, atan sakni dore habi gigi, matang matam konflik lagi gigi, kira adu gigi kating dapat wari ni ko. Sama habi train sih lah eko, train sih dapat sih mal goods main pora ni. Pori ibu sih, macam tu tham duit ni ba. Adik warehouse sama tham duit ni tera. Adik mu madu gigi pori ibu train, nak bus nama saya nampu gini, atau bus train nama hab gini. Sigi sih nama logistik nta, train lak payah logistik nta. Adik mu, aina dili depan makan dah segi demand Thailand lagi, aini posit uzi, aini uzi sih posit matuk dah, aini supply chain nama matuk dah, posit sih supply sih matuk lagi nta. Adana segi aku gigi dah, uzi uzi kiu ina, kan normal lak tori hai tak gadi. Uzi uzi elektrik asyo, warehouse management, supply chains and logistic management zeh. I kireo in the just the way I have it today. Was it become tamagana okay specialization in logistics and supply chains or warehouse management to be able at the mina at the BBA tamai haga su adu tong ge ga na ya ya ba. Are imani pura tamam lai ta ga di okay South India se okay South India lai me as lai okay BBA tamam become tamam since okay supply chains and logistics they are young the name. Are mo ya focus to in ba ke na di west okay south ya di focus to ba. Are okay tamura ga na ga sama ada sehingga hukum mereka tahu siapa kan, dapat semua kan, dapat mana pada kan, kena agung bagi company yang dia coba manage, dalam mana tukar harga di, aku ini aku mina experience lagi mana, nan mana puri yang ada dalam tahap ni hebat, ada aku potong betul, aku nak utam ni hebat, tak tahu betul mana utam ni, ada utam ni hebat, nak manage itu orang ni nak, asyik pun mesti tu fokus tu dia, aku mana puri sana zaman hari ni, jadi mana puri aku ini semua tahap kan, aku ini atau agriculture, horticulture, silvicultures kahibiz ya, yang nak aku ini yang matuk tahap aku ini mana puri scope ni hai tare do khina yamna focus ti uida ba hai di sigi area se khina like ta makan da dum department nam thabak shuba ala ko za mo iba sa degi leite ba entrepreneur wina la pi ye ha se ga chige entrepreneur ye degi agri entrepreneur ye fishu ye entrepreneur ye ga have say yam kan no kan ba oida hai ta carry option oi bena ta ba kin sum ai farmer mo ye na sum oi bi type sum lei bi type to lei hai tare ala for example ok ye city culture se example ni ko sa city culture se khina magi habagi mlele ko adigi magi sai kokun lokthop agani adigi mu mukaze toragana mu posemi ne ko semakan sida sai magi wits yam laiuda but value of that sariyam sema seba mani bugi mukaze toraga sariyam ko tu sida ko sem ko ke toraga seba ko adigi sari se magi price dia mai beluida ad akuna transportation to mukana mani bugi so was flight to pu bog that anyway pu bog na mangone high value fang have and the light weight we been in transportation the cost layer right but high value era ada okay na segi alu adige aso so ma kyi yam lumbo weight over since the mo transportation so weight up low ma tam na ni ko tok ma tam na yam high price na tam kyi black rice kuma se high price yon be ga no di ato bom hong phang da ni na ai ato bom ma hong phang da ga di okay le bi roi ba ke no di okay high price yon dam na tro transportation lo check di ni na ada phang da bi ni okay na segi black rice okay ni ma so okay di how we aduga okay da na tabi ato bom phang da ni na ma du gi high value yon ba de su ga idea ba do transportation cost me am se no na tro But aduguma na tabas so okay na focus to we are about we carry high tar quick agri entrepreneur say okay or fishery ga say am tina to hanning ya okay mani puyo na aduga okay di mani po masasing sina amu aina am personally hanning badi okay aina boxa bu wanema mani puda but po is gara I don't know p3 minute but p3 is a manem p3 is a sanabiya am da usie ama migration usie say okay si da mani puda pa na me amu russia sa kre to lo aduna whole kind of labor has growth na tro growth is a sanabam ne ha adugi mindset akoi da akoi na sagi manipur sida ini yang kan da manipur gi mai map sida lei ba mai ching ko shalla kan da yam no ngai ba yam na kan for jon ma lei bu gum do wa hai da ba akoi na akoi yum sigi ma thak da ka khla kan da ai sa gi ma ma thanda na ko ching loin ko shalli na ko ala ching sigi wang ma da ai ke wa khan yam khalu de ma ta yem kan na ching sa ching kan na ta adugi we da yam no ngai na ta sa ba ko yam no ngai na ta aduna akoi yam kan for jon da sum lei ba dong to ba aduna akoi sigi ling da ba khot pa mi awe habi sigi ma pon am di lei aduna sagi akoi PTV have say AG PTV never poise mani budang na te have poise that right adra PTV is pura I growth ni have gi mindset ma to ga na sana ba have say ku important have the addition lo biwa adra mani budas la kadori ba ku gi fast in ha gi ba la kadori opportunity sing sing do adu gi na to ba adi gi mo sagi mani budau ka gi sagi high end product ku to ba in for example silica ka have do to bus me am le ni ko adu

ngasigi good morning Manipur ki aroi boina lokhachariba message asisu matami sei khanbirakpa message ni message thabirakli ba marupte akham awang lekai digi phanjobam bimol marup na khoida jai haiduna khanbirakli ba matami sei asibu sei sakli bi ahanthem hemarani sairingba ekendra ten suba maruki sei lanthok chari taminasi

0: Saan ba call? Law ka tiyage? Hello?
1: Hello?
0: Kanao ibiro ba no?
1: Kawadagi
0: RKBGA. Kali wafam pongdok bigani? Kasi ikaw ikaw ram sida call daw birok pa si. Hello?
1: Hello?
0: Tabira bra?
1: Tadjare.
0: Kali wafam no pongdok bigada pa si hai biyo. Hai biyo.
1: Hai.
0: Kai dok birami bano hozik pa.
1: Nupiyon su ita sinje, nupiyon su pazana mai magin matik chama mahaye matamaga. Kai hido khara mesiyon ora ga yumpa la ni. Achum punchi do khara ka nyoto su awa mana ta ja da matin su masali ja bangam na babbi. Khamma ma haira ga di. Hava.
0: Hoi.
1: Aduna tenang tanam mayum bala na da chai sida yam lupa lagi da bayao lupa na lupi ko bayao
0: hoi
1: moi sing gi gi ng da yam nuai da do do hoi adu ga dian me ba ma ba sing na sung ba si ura ga di ta da tau ta na bai na lai pe yam in ba ngam da su ma ni mai ta na ba da
0: hai bio
1: hoi adu ma na le han da ning ba hai ta da
0: hoi ho yam phazab wafam ni pukat pirak pase bijya dagi kwa ado mathang da so do mak phone to birak tuna thoram saru gya biu haizari thagat phong dok chari

0: tumbi tumbi ka ubak ngasi ima ani wari sana ba phange kali wa fam pokat pi gani
1: itang itang ya ta ba ma kon je khara wa le
0: o hello tabi ra bra
1: au ta ga re ta ga re
0: hai biro kali wa fam pokat pi ning bano
1: o pa ga ba da ba ne jang na ti on da ne ba ima se
0: hoi hoi
1: ada okoi ke chen che koi tangai gi kai no na naharu ne na tor naharu la de dikal la kya ngan kai na ne pata por ta mi si na hai tare
0: hoi hoi na ha sing na
1: pa na na amma da na au hu hu pa bi re am no ga re
0: o hoi hoi
1: a pun jang na ti o mo je khara chil le a ho a de ge a wa ba je khara pa re a de no ga de phung ko ge ta ga ba
0: hoi hoi yam na no ga i ba wa fam ni nasi ima tumbina amuk thambirai se ko duga club ki naha sing du da su thagat pafong dok cheri saraba kaleng inu sa se da ima sing na nung sa marak ta ga sum leira ga miam gi damak ke hai tarin sang na pi puthok pi da na yon bi ba stay se da kitang da su awa pa potha han bi ba se thaga cheri
1: hoy
0: yam na su posit pa boy biro ima
1: hoy
0: thaga cheri
1: a a a to pa da mu ko jara
0: yo hoy thaga cheri

0: Hello.
1: Hello.
0: Kana oi biro bano.
1: Nenek kana Sarju ni awam kuning mana kaki.
0: Sarju.
1: Ah.
0: Kali wafam pukat pi gani.
1: Neng kaya jono pi enda bama ya mama lah yang ko. Aduh bu. Pi enda bedu ay di ay di atum bahaya bama di lagi lagi ni nak.
0: Mhm.
1: Ay di kaya ni aku di Tongdong bawa di, di tongdong tera, di wangan yang dalam itu, apa mengenai hendak kemudian yang di tongdong dapat ngang dapat pada di, di majlis kemudian ada asam bama di lain dengan apa, asam bagaimana mereka isolasi harus di majlis kemudian, di mungkin mana kena ini, ada tuh majlis, isolasi kan di januari harus bawa kemudian dengan ai kasi kena di tongjok jero ai ko kena di na ama mala jini ba adu to bu bu adi ai na tong ni ba thab jo adi ta ikoda khambi ba adu ba ma kan ti ngata iso lai ha ba wa tham ti ma di ai na na yang dalam tham lage adu ba kian la ba ji ji ma ta ha di ai ko ni ni ba po to adu ti ji ngan dai ha di ma ya na khambi ba je ha di ma ta ta to ji kari no mai mai thong do na adum mai thong mo dina ta ta ni thong mo ji pe le ba wa ba mai thong ka ta ha bi do adu mai ya na khang bi ba ji ji ne ya kam ja ba adu ga ke ji ta no thang ai ji ne da ha bi tha ja ba ma ju ka ya ta na le ti mo ba amma ta wa na ni a ka thang ha ne ta bu ta bu je ya na pam je ye tha je ye mo bi ji ko la khu ji ma su adu tong adam tong ma je wa khlo ni thong do ga amma do na pari ni na na chi bi le ji ki tham ji ja na phai le ha ji ni
0: hoi hoi tha ga chari kaswani imphal na sandok chari wa thorum sing sibusu thagat piba phongdok pirak pani thagat pa phongdok pirak pani ekoi gi mekai de gi su thagat chaba do phongdok chari aduga sarju je hozik se o kitang pien dana leiba ama su malik o hoze hozik se adu bu maram du di hangje roi miyo e bu khuding mak se khuding mak ta loin mak pelam gani hai basi di thaja de kari gumba ma dana tra ga ma da du mak tam thok tana leiba ningam da ba aduga kai hai tare no ai ta ba wari se adu mak miyo khuding de leiram gani hai se thaja je ai gi oina ko aduna lady ba thengnari ba du da thona leina mayok na bangam ba aduga lan da ba hai ba tare cuma galai bapa tu dia, aduh mak cuma dah bunyi bapa. Aduh na, setai seda isor dah thaza bapa maga ngasai happy ke bodo sarju na. Isor dah thaza bapa maga hosing bapa aduh, kudu mak se mayok nari kain happy rak pasai, yamna nungai bapaui. Aduh na wakal sonda bapa ubi ganu mioi kudu mak se amat tak perfect oi balai ti, hai dana thamjage. Aduh duna, aina oi riba aina lady bapa, duda pentok pangamba. Aduh duna, kuai degi nungai bapa mioi ni, hai dana so halaman sing, hai na balai. Aduh na, nungai bapa oi biu hai bofam tham jage sarju wakal sonda biganu thona leina nungai na le mina si hai bofam se tham jeri
1: thank you
0: hoi hoi and the other listeners sing da mukodong.

0: Hello.
1: Hello.
0: Kana oi biro bano.
1: Oh, me da gai. Luang sembang tadi, masalah ke Manitombi.
0: Manitombi. Kari wafam pukat pika ni ngasih di.
1: Nada, kasi tu tu buku di lagi tu, ngasih di saling program je. Senyap jenis lisu itu je ne.
0: Kali hai biba. Oho.
1: Ahan nga tadi uwe deo ba.
0: Hoi hoi. Masih masu nungai ba mati alam ni. Ima asing na.
1: Nungai ita apa dia.
0: Hoi hoi. Mani. Hoi hoi.
1: Ima mayam tau lo kumayam do.
0: Mani mani.
1: Ando hai lo kumayam do. Sum ta ra ga ta ra ga. Ini sum muo ga nungai ba wakhan je. Khan da ngam bewa ni.
0: Hoi hoi.
1: Maha aju mati alam. Aju mati alam. Aju ta re kumayam.
0: Mani mani. I am a man. Pamina Bama, Changba Galoina na nushis anana le mina base pumna mak oisanu hai bwa fam se tham jeri
1: hoi na da du mak ni ma wona pan jeri
0: hoi hoi thaga jeri du di ato bwa fam le biri
1: ba
0: oh hoi hoi
1: tham jeri na da
0: thaga jeri

0: Hello.
1: Hello.
0: Ming Lei from Haibiu. Good afternoon.
1: Salam dagi mai mai bian cha le.
0: Mhm. Kari wa from phong tok pining ba Haibiu.
1: Hoi, mai a ba di dung khang ne ba wa phong ba di wa phong ne ra da. Koi mama ma pa ge sing na koi na sa. Lu pi chu no pa ro su pu ne ma na ani ma ke loi na dum. Wai a du ro ga su. Lu pi ge na kre ya na. Wai an ha ge ra. Natan Pizuna, Kushum Awaba, Davy Magin Pana, Octavam, Amatin, the Givadi, Mamma, the Nadum, Mutam to forgive and Matadi, Waragadum, Lay, Nimola Vicina, Prison Pambirum, Matam, Yam, the Texina, Punchil and Nagadurina, a Pupataku, Nayan Bio, I take it all.
0: Yam Pazaba, Wafam Ni, Pokapoka Pira Ise, Yam Jana. Koi nupi oibi kuding maki laibak se yum palaba matungda nupa mayum dun lepi hainai aduna ngasai haibirappa ibem jana nupi oibi sing aduga machanu papi ba dege ningol ani se de hena pakacha ba waza bas nupi oibi sing gine na haibi hoi madumaksu chumda badina te aduga ichapi ba pokpa mama singda koi haina tana ba yarakta ba aduga ngausan phaisana ba yawra ga de madumaksu wada basunate aduna ichanu pi sing na khangna chana ba haidi adugi leibagi khangna chana ba leibagi tanja yore e khallaga di mama oi bi mappa oi ba sing na phajana kup na yingsin bi ba ama su changye duga hairi ba nipi oi bi sing na su adugum ba kai haitar heyang tungi punsida nungai ro oi da ba awa ba cheithing ma ama phanga ka da ba thanana uba oiraga di maduda khong thangjin biga no haibwa phom su thamjage duga lady banaha sing nupa macha oiriba khuding su aphaba chinjak saba aduga aphaba nam chat chat pa khuding mak oimina si haibwa phom se thamjage
1: bye thank you madam
0: thagachari andu di atop listener sing da mu khudong chaba pi rasi
1: ahoy madam
0: thagachari

0: kaya hai tari mon tarak pa matam do ada thawram ga tana tana tumning ba phaw bu sumale
1: oh ha ta ru ro ni da
0: hoi hoi kari wa fam no phong dok pi ga da ba seng asi thawram si da
1: no tau ti ni da tum ga jamin da na taro ko le do apa mam di phong dok pe
0: hoi hoi
1: I'm going to go to the house.
0: Hoi, hoi.

Si Jeruba tamu esinadi, ikaw lang nang asiso, ngay riyan nang bu. Koy na paybi chiklaga, ang kagboy krabiyo, ikaw lang lagpamikupta ning singbiro, nang bu ngay jeremge, nang gimay kay tabu, yeng jerem. Kudol tam jari, aboy ning dawzagi, koy na paybi chiklaga.

0: ri
1: Facebook shibu yu thagat pa ya da brane
0: khangde khangde
1: madu me tang dui ne ai ang ta phajana mon nam da thiji lakhi ki se thagat pa ya ram ni da mi yam thagat nei da
2: ai ai ai ai update ania nui ani yuari do ai lumma ga ta gen ta ni
0: ai ba
2: na te sha da bo ra di aung te khut pe na phut ge da social media da nga aur ga social media gi maram da di thijin da na pai ba noi
1: pan thong na yam thijin mai mo ngi ne
2: Tijin begini nih, tuh bi apa bi ya na pek account nama payar kan, noi mian sih. Kali kali tahu ni kesi yang silip saya, ha? Facebook payu tu hei tiba, kali tu su kang tiba nang na Facebook ki expert kaju sari ni nih, ha? Sari ni apa? Aiy, nang juni thamban.
0: Jai,
2: sin nang ki viral tu ki ready ni.
0: Nani ni sih dia?
2: Facebook live tau benda maning mamangi yang tiba, aiy, si mesti kang silu nampani. Facebook ta you target pe yadi.
0: Oh.
2: Facebook ta me khana chaina ba target pe yadi.
0: Hai ma.
2: Facebook ta suicidal ithil pi ba amat ta target pe yadi. Ahum si han ta ke. Atai ko na khangu.
1: Ash, ab dia chi dia. A khoi pan thong no oiler mini ni.
0: Hoi ni bo. Hoi ne. Ta da. Han de ki ma tang si ma di ne. Na sa le bo mo tang ak pi yo. Ai Amuk hana tu gumbas hui ke dapat habak to, nasan tau jera hui ta ada. Handak tadi ngapi uko? Social media bulan itu sih naru bana cance. Ikhaya ba copan pek thale. Nampit karan ini ay hinging baga amat pahud ra bani ba ta ada ise.
2: Pahud ba ta bani ni masana. Smartphone, payar ka smarti oi daba. Ay, cangu, sakum cangu, sak thonga maga hango. Social media pay ge hari di. Social oi bahana ta mungasi degi ko
0: hoi ta da ado ta da na chen bu phuti phubinu ko
2: handa kidinga pi ge mathang degi di chei chei chei nang gi damak ta thau te ga tham tam ne
0: chau ye si dia
2: ai nang nang ju changu
1: hoi
2: nani gi mathing phang ju chalo chalo mujhe apai po na thar tu mujhe
1: ado ya pai bu ne thar kanu chai tup tu di ki jai na ne ba pau che da bu ki da bai wani chai tup tu di ki jai na ne ba
2: ai na ba ni simadi khang ko Social media hybridi, lebak masa tane I pau pau jung na pem hybridi. Social oibat tamlaga social media payu ko. Social media ki oyan nangsu viral thabal nangsu.
3: Pune dana sah, sah tu sah. Thau tayar bani ko, nabani kini sah. Nabani ngasih lagi like, share, comment denga obdu tahu ko.
4: Tabire, yaifa yumbal gi lila macha, like, share and follow. Lila asida saktam langki basing, thambau gi saktam da Laishram Rangilal, Tharoi, Thokchom Joseph, amadi, thambal gi saktam langki va Khoirom Sashikala, lila iba Imo Arke, lila puthokpa Thokchom Renubala, puthokpa da tingbang ba Marina Moirangthem.
5: Yai fuyumbal da yumpam oibalila macha like share and follow haibasi taminare chebema
6: oi tazalina
5: lila sibu ibirakpana imo arkeni puthokpana thokchom renubala na puthok piraga merina moirang themna tengbang bikibani thorumasi tahan jakibaga loinana ngasigidi khungangi thorumgi matam su loirabani na ichilina omu matanga swaida hanarasi
6: phani phani na
5: khungangi thorum tabiriba khwaipum namakpu ichilinauna amukkanna khurumjari

Hiningly, tamoy sinadikayarak hana nang bunungsi. Nung sibagi magundi, tamoy-tamoy tina kangjasano. Sinbantong na pungdopa ngamdrabasu nung sibagayadi tamoy da kayarak hana Hiningly, nang bunungsi hayna. Mipay da basu ngamzade pungdop luraga tawoy kiroy hayna.

kang pukpa taibang mapuk sida set minasi nang ay nungsi pantung yongna. Lairang na pugay na satpabu ngawroy daba kana laybagi. Pumna mag taibang magi kusem ni. Ikay tibi lairang mapuk na sausin na badi asing basawba wairong gadrang.

ngao ngao na laiziri bi aina karam na bu leng kani kundo pareng se wa lot pasu haita ba aina nang budi lotuna thamlure thamoi laka nung sida kana khanganda oizage nung si pantum pamu nangi nakada laizage punsi suppa mapok simage